0: Nina Littok. Ang ilo-ilo, Rosie. Tabawisi. Ilo nang ilo. Ilo na tilitay ko. Ilo na katira nila ka. Ang ilo gila ko ng lapis na tilapit. Ako lokat ka. Nandigiwi nga kakalang nala ko kapatsa ko. May kuko. Ako lo. Nalam ni. Upagutigun na yung inama. Kaya libidyo, ibago pa niya ito niya may awyak at sok tiluta. Asi, kajok tigit siya, may makimanyan na liwat. Kaya nami, kaya isa makatakugot. Babuti kakalulutik ko, ulusin na uyok ko. Katong alimangil. Timurya kita yun na, kalo na nga yan. Amalo, ikan na kayak ka. Esther, ang nakalapat, mitsi matalim niya. Asimilo. Malo, kikaktok diyan mo. May alala katuktok ko. Itong nga kay Rapi. Ilan nilo. Ang malo, tachi malisiyo. Ilan nilo, natitabaw ito ang malaka. Lisa, kalilo, tayo na aloki. May alala kaya ka. Tabaw silo na sa kuya na milo. Nung natitawag sa magmatapaw nga. Kanayan na tapaw nga sa matilo nga. Ang hila. Kano sa namulo, nalikusuwa. Ilan nilo, ilan natik. Kau di mana kelam malah awak ngata log jono ilavo itu loko ay ulako ilani mangillo. Amalu tau nongsal log non angakuka nak sesuap pikatuk ko hitung ngari atarapi lalu tena ilani mabulu tau nani. Kuak tamu lo anik kungi angakuka palayaku ko takut ilabulu tau nani. Ahela aku tahu mangin nama ilavo amisum mata dekan ngayak kalui. Ini nak hati kita macam kalau tak kalau ini nak dicicipi ini pilu waktu ni, akan ada galang amniyut. Ulu hati sah di tahun yang kau ikhlas atau sah hatalik ini dicicipi lo kita ngahak tu si ini nak dicicipi ni upah hatak siu ini nak cialang buitai mah upah hatak lo siu kau sah hatak lo siu lo. Tama jatuh tan lo mesti umaku bianak lisingai tai mah.
1: Kau yang nama pizza lah kau kata ini sab. Oka ada kata rapid. Ulla ko tiara bagin.
0: Hello. Bye.
1: Bye. Mana suni pipi kagala keluar sekolah. Yo kagak ni rumah nak kat. Kesian pipi leh tu sah suni almal mata. Untu sah aksak ulu mita bane. Miti mata lima kagak tanit inu ikut je katigi ko kubia sud kandi alam mata. Ma persen yang mesti dulu kita na inu research and training center nak tau yo. Inu nak hari sabi gun nak terjah tu ini ni apa sih nalu ni lo, so nanti nalu ini ni apa yuk terlanga yuk dan pagi an ni 10:45, but ulang yuk tekan ni research and training center me, kau gimana yang asmit ni mati mute, kau bian, so lokal sama yuk kaka, kena ubit nak lokal apa?
2: Ubang ah.
1: Ibe.
2: Ya, ama mo tiu dunga mo temi tiga ukara dunga halum ni. Kuzali ko magalawa ila kuzali ko magama. Tunga sa pito kahit kaya tapkani inu inu katikano tunga sa pito kaya kuzali ko ma tamani halum ni. Tamani talaga maila. Aku mielo mau ngasuh kata kengelo kena mau melakukan juga mahu beli kata tunggu terlalu tabuna. Angkat kasih magumannya luka nuna bumi terlalu seni jauh betul mata ini cuma ialah nama yang malu elbow demi. Kesaya ni kadu segun nak sijua pihu juga nyopan negalu tamang matamani puku. Inu hati api kini. Ida bulu tak kau nak sehat tak kau hujan nami. Kau kalau kalau mereka tu, tu masa tu sehat tak tu hujan nami. Ima lu hangat tau tu nak seni halah tu mana tau. Kamen nak kalau payung payung na, alhamdulillah ni nami lu ni. Ila inu Ami siyong ito ni inang nino nalim ni. Kasi ani, tayo ko alo, ila, kababuti nga kalalala nga, huda-huda li, doak to nga ugalo, eno, katiapik tatama ni, Tunggu sebentar.

0: Lituaroting. Asinga mini khinisiga jamiji kigakhi khatichari jamini. Nova Scotia Progressive Conservative Government is going to have $1.9 billion. Ning kina ujani atumne atu sila tago panna sima jangin ni 2025-2026 aku kina ujai panna tau sima namun kina ujala gana momenta to John Lower ukhala uktu government kuguta aku akigari hata lila umata panna sima jamini kamarutau ikhanai jarnik akitupalli tilugu amalutu abarnak tulugini 2025 me ikuala uktu hata lau sima tilugin tako 2025-26 kina ujai panna tau sima jut $1.4 billion ni ungata no netun tabata ko no no to mi pivale ja
1: ta ko to pa no no to mi pivale to sa kai no ta si ila o khala o tu ma na mapinga la me yok khala ko ma to ko si o khala sa me yok ka ale ne to khala sa me yok ka ti jo api ka kina o bilina ki lo khala lotit
2: wa khadne
1: ni ben
2: Ia lebih kunda macam macam orang yang sibisi macam si siulu juga si udah kopas si kini mengasi pada tujuan ni si terbawa dalam ini nanti kalau tak ikhlas junau ikut kahana ku ketemu dia di BM. Tá só que o ticado ninguém olha que não o acha ele que ati bem e mãe curinho na sala o atuame Merlin na chuca e Raoni na sala me o te volta a ver e aí quando não acatia que te volta para Have a good Friday and weekend. Thank you.
1: Kaya na mili ba? Okay lang ata kabit ulo katyan na rebutin.
2: Okay, bye.
1: Bye. Suleiman, na okay lang sa mayo kangat kinawili na kul na kilo ka lang luti.
3: Tapos siya yung nga kalang.
1: May itong nga sugin.
3: Itong nga sugin. Na bet ko ako sa rumeti kanayating. Tabo wote pakam. Kaya ikan na kalang kota rumigama. Sekuya kan rasulagam nakulagikun sakaya keskun.
1: Suli ko kala sa mayo katuk, ulakot, kinawili na kilo kala lutit.
4: Uba nga.
1: Ben.
4: Kaya na may uba nga. Talag silang may nagyo yung ukalog po nga. Dahil ko nga, igliga ako mo, ang ayo ba, liyo may melik, nagbawagotik pa ka, ang manuka ka ro, may akong lugak, ang matabong akbelo, Baby sugar, how do you get to come on? That's you. I'm taking what you say to go with you, Chapaka. Woman, how you may. I'm my little CBCBT. I didn't make you want to talk to you. That's you. I didn't make all the color to take up. Have a good party, too.
1: Alianate to sa yo sugin ang gitiyali kay nakatotoyla na kinut lo yalan nakatotoy ni sunaw banalat to wala pid alianate tungas tiyakat resi Suleiman na kala sa mayokang at kinawili na kilo

0: Alal dutin.
1: Bang aw yu cho yu bing la katangan.
0: Eh bin.
1: Eh bang a Christina e halum ne u khala yu Christina tikimik. Ku bang aw nak to pape u nga u khala ga titsi yu ape u ga tsi khu yu ga tak tu nga ili tindu. Ah ku belo a tak tu nga tai ma tapa u titsi ga ga tsi am kanu tu ina u khala ma kai ga ta. Tai ma u khala ma rum me jungwa. Mami anai kalau kisah ni tak emang umma. Isak cili jumiga mau punga makku ni ang nanik. Aipa kinga miut saya aipa ngap anak-anak ngak kita tua miut mining. Ubung aku cili jumiga ki ubang aku pingin ni tikus si jun. Anu-anu asau ilu itu pingatan kami kyo aga.
0: E mame anak ten jagamat ati okalas mayukina weli amaluna ke okala lute
1: ubanga dut
0: ebe
1: ubanga lai nakhinga mawote nokal maktakai nakam
0: nakumi e okakon nasiyuti
1: Pandu putugu sama salam ni ukhala sama ila kasapit ka ili taksi sulima kulu iniktua liay pili akulu ikipagyat walu inang maluat sa kalapi adi latikibik ila lima ang ilo ang ilo api minita kuguma ilo api susugal wadu wami webuk ko ni lako ni takugum naksi sulima mancha mutitu nakasi sulimang naka Amalus, siya sa putugukku ni bungilu hai tamin hai nali labi akulu labi sauni Lukumakusi, the first person who comes in the afternoon is Lukumakusi, Peter Lack, Gert Lack, Angagalu, skinay na sukwalo kisu. Ilak kaluking ang niya niya pika kulo hitong mga ang otak ni ilok ako po ako lo ito ah nanligi ba tisti ibang ko Chris ko ilo na tete ko ita kulo nanligi ba ka salo mo nilo bay ko like me at atagal ko ni paka big daddy big foot juice pa ko tiya pa nanligi ba salo mo ni ukala na sa kapi sangusin mga mapubang na tumunog ka kalagay ula na upaluan ni Tapi Galwata misigwa kapi na may tuwin na aloy lakakamasaw ni Api Galupan na tumi suku si Api akulo kaka ukaw si Tsakalo ila inmila dududulo ila api niya akulo ang agidugang may ila limang semblance nilo Anti api ka po, ikaw kasataka na niyaga, kulo na niyaga, nanligizagin. Sinyuta kung nakatadugwa ko, tao nung akalawa ka ma, kani madwalawado ka ma, tao na nito, at ukala bagizungin na kulo niya, kulo nanligibagin na niyaga. Ilaw na siya ti hili, taksi do yung pan ni, tabaw butiak tati, nanligibat silo na si, na kumi.
0: I lay bilo ko yan na may ukala ka tayong may gabit. Ulo ka tayo na kibuti.
1: I la.
0: Mana imo tiya lang at sa leo kala sa may ukala at kinawili na kilo kala luti.
1: Ikalo ni Jo mila itapad luto sa akin na ito akulok.
0: Oh, hi. Hi, Jo. May ula ko.
1: Hi, Lissi. Anyway, palo. Panapig apaw sa kutili. Pauta. Atata siya, pauta lang ay nag-joak do. Pauta api. Pani mapepea, pauta api. Anyway, arawa mo, halo, sata. Lisi. Ina. Teko, arawa mo, ito, huwag niya kao niya mo. Huwag niya, teko, arawa mo, katakwa kapi, October, October. Taw nga lang, may mga October. Ang malaking hangnot, Masih tu putus tu nu, belum nak harus looking kami buat nak kau ni maju itu bawa bukti, itu nak cakap. Macam mana limo masih tu mau hati amber, aku lo amber. Okey tu apa pun ada, macam jauh sih mana kalau aku tu bumi. Sekunya ada anak-anak yang bebek.